0: the film fest.
1: Thank you.
2: Thank you.
0: Good night, everyone.
1: See you, everyone. Good night. Love you all.
3: Gusto ko tapusin yung kanta.
2: Charot.
0: Chorus.
3: Hindi kasi nakalabel. Turente. Turente. Inibad na nila. Wala na sa'yo.
0: Turente.
3: Wala ko.
0: Naghahanap po ng manager si Jim.
3: Nagkailangan ko pa ng voice lesson. Baka may coach dyan.
1: Si ano? Si Park.
0: Dilete sa'yo.
2: Rap, rap! Come on, Jim, pasok!
3: Tao po, nandyan po ba kayo sa loob ng malaking bahay at malawak na bakuran? Mataas na pader, pinapaligiran.
0: Glock 9, sorry!
3: Glock 9 pala, Glock 9, sorry! Ipagpatawag mo!
1: Ipagpatawag mo!
3: Good night, everyone! Good
1: night!
0: God bless!
1: Pinay, chika tayo!
3: Woo!